0: So, ou sa pale bay moun tout lan ya, y pa y fèt. Lò mette bagay an plas. Ek, nou ka di sa, gade ti plas kwa segna.
1: Bagay,
0: oui.
1: Bagay an plas, se doa net jòs pou mette lwa, piske se pa jodi, plenman sa ou sou te ja, ja ase gwen nan mou te chanje le risè gen, nou yèk se vou sa de an le chime a
0: papa chou. Oui, oui.
1: Tant sa ou paten ni se aywe anou ni agwezan, ou se epin ben pa isi, epin ben pa la. Evek yo se te ka an le chime a ka patrol soti depi fi fo. De nom nan te an le chime a depi fi fo ane ka spi yon jounen.
0: Oui.
1: Agwezan sa ou ni aywe kote moun ka fe. Kote moun ka fe tout sa kalte di ki zan le chime a. Klabani yon moun an le chime a. Si an yon le ban polis la ba so, wik pli fas fas so, wik gen la ve gen ki ton le yon moun sa ek la pli moun pe don.
0: Oui, se se. Oui, nou pa ni patrol, nou pa ni patrol. Ek, se moun ek yon chaj la, ni pou gade sa diferanman. Ek, mwen do semen pase an nou ka moute a Fort Charles Colonel. Nou ka moute cheme a bo waterfront, nou ka moute. La ni day riders, day police car ride. Yo ka moute cheme a, bagay ka mache bien, yo ka ride bien a Fort Charles, tout moun ka follow. Pa ni yon moun ki ka ou fote. Yo moute, yo swing pa bo ka poli gas station la, tout moun ka moute bien de yo. Ko yo ve bon mas da, sa yon headquarters yo afe, yo swing a di da la, ko yo kite, se vroom! Se, so, ouwe, ouwe difon sa sef.
1: Pati pou yon pou moutou, moun bizwe, yo an le chime a pou yo sa chen weg.
0: Pou sa chen weg. Evek, si pou glas sa vle, si pou glas sa vle, si yon go sa gen, de polis ki had ribot la gade, an, pak la tike be, yo pon nou an bay. Me pat, mwen sa vwa kache rek, le akakou yase nou nou apresye sa pou tan fwa ou, avon ale la ni piye san nou vle di bonjou?
1: Well, la ni, on jan mwen gite nyon bo vde ye, yo te evite mwen den ite 70. On moun ki fò an l'egliz la, telman fò an l'egliz la, yo akouye yi papa bondye. Yon swè yon fè gou fèt bali de matè sa ale, biske kon rapate bon.
0: Oui, oui, oui.
1: Ka, yon fami mwen yi, evèk masèl la eksel matè ale mweni lide, yon de pou ale, yon ki bokaye, yon sa bokaye an kay l'ekon la, yon de ka fè mweni lide yon ale, pou pale ki yon pou matè. So, men dwe vè sa, se pa... Se va men le matin men le, ou avan se pa de ka men em reveni, ek men ou ki fe yon bel titan, pa so chay moun, non chay moun menm de son lot pe geni si pote.
0: Sa bon, sa bon.
1: Akwi, men di yon na, evek, ne ti yon chay moun, ne di yon mamay, ne ti yish, ne se set fwe, ou se, nou se se mwen, epi se men mamay, ek mwen se se a se men papa.
0: Ok.
1: So, Tout bagay pase bien. Mwen ka etan pli ta la jounen apou mwen yi pase, men mwen ka ou pli son kontra pase. Lè ou sem ti ou si pose tou pou te gwe mèsi e bondye. Ma gwe yi gav mèsi e bondye tou lè jounen an l'eglis la. Ti an lè zè yi gav ete. Mante, nan l'eglis la gav mèsi e bondye apon. So mwen ou tout bagay mache bien pi, ben tout la fami, ben tout bagay mache bien. Evet, selva ishwe, ek nanay, mwen wakou bagay mache biye biyo. Evet, mwen kare wè yon plita odi ya, baske mwen kase di kon mwen ti mwen plime, menm si mwen asan di kon mwen ni, mwen wakou pou kou an plasme, mwen kase di kon mwen plime.
0: Oui, avon ale la, avon ale la, lani yon moun mwasi ou kay vle di bonjou, il akakoute, Sir Robert Julian Hunt.
1: Oh yes, ta se nan mwen men, nan mwen men, men. La ski ka se pa we nou apresan, bis nou, ite yon manye ta di men, ma konen chime ka se fe, se pa fot mwen le, pa we mwen, pa abla. So, we apresan sa, mwen men pa abla, men mwen chime ka se fe, se pa yon zero ka yon ka se fe, pe pa yon ka se fe, a tra yon vie evitman, avan nou e fe. So, kon mwen akman, li e pla fwa mi a siwe, wè, mwen ou bodye gaj chene la ve bek nou, san to akas, san soufwans, san ki eskap de bagay pou jene la vi. Ese ki gaj ou de la, sa se yon nom ki yon anje la vi, wè, an strong la nou de li la, yon anje la vi, mwen si pa de pou li de le, mwen souwete an bo e mwen de la jol. So, bagay jamen do pou premesi, ese, koman di, yon di sou tiwasyon.
0: Wè, kamad.